0: politics.
1: Yes, ganun diba,
0: sila
1: ganun.
0: Sila ang mga iboboto.
1: Ayun na ngayon. At kung ano man ang matatanggap nila ngayon, tanggapin na nila.
0: Mm-hmm. Ganun eh. Kanina sir, nabanggit po ninyo ay patently unconstitutional itong mga anti-terror laws,
1: yes.
0: No? Laws on terror, yes. Financing. Tingin niyo ba ay dapat may magdumulog sa Korte Suprema,
1: yes.
0: Para ma-question ito at
1: yes.
0: Ma-overturn?
1: Yes.
0: Sino po ang gagawa dapat?
1: Whoever. Kailangan
2: kayo po,
1: pwede.
2: Kayo po yung magpa-file.
1: Kailangan, ang mag-ano dyan is the liberal groups. Mm-hmm. No? Alam mo talagang everywhere. Lahat ng mga political philosophers today are agreed na the twilight of liberalism, nawawala talaga yung liberalism. Kaya talagang kailangan ilaban mo eh. Ang hirap nito, hindi mo mailaban ang...
2: The twilight of liberalism, parang pawala na talaga po siya.
1: Hindi mo mailaban ng husto kasi hindi mo mahahango isang buung bansa, 118 million of us. Kaya ako, pag ako tinatanong, anong gagawin natin? Hindi namin... Ako naghahanap lang ako ng swing force eh. Yung what I consider to be the critical mass among the population, probably 10 to 15 million na like-minded, like-hearted, pwede kaming magtulung-tulungan. Kami na lang, kasi may swing vote kami. Pwede kaming bumoto ng... Mm. So ako yon, ang tawag ko doon, an alternative constituency.
0: Mm.
1: Hindi ko na kailangan yung buo, hindi mo maangat eh.
2: Oh. Of that 118 million population that you mentioned, a big chunk of that is our youth. And maybe the future of the quality of journalism and also how we respect our constitutional freedoms would depend on them. How can we nurture a dynamic, yes. thinking youth po so
1: exactly.
2: that
1: tama,
2: in the future
1: mo.
2: Po we can have
1: alam a, Margot, tama a yan, better... Eh. Yung 40 people in the 40s, mm-hmm. citizens in the 40s and younger, alam mo mga 62-63% yan mm-hmm. ng voting population na. Pero paano gagawin mo? Karamihan yan, they are in professions or in the schools. So kailangan puntahan mo sa grounds nila yan eh. Sabihan mo, ako, kahit konti lang ang makikinig sa akin, pupunta ako eh. At kung meron ako maitutulong, I consider it a pleasure and a duty eh, to do that eh. Pagtawag niyo, pupunta ako eh.
2: Opo, manawagan po tayo kay Secretary Ed Angara. Alam mo, big deal yun eh. Sumali ka ba sa contest?
0: Mga press conference? Hindi.
2: Ako, nagsumali ako ng mga news writing nung bata ako. And it really develops character.
1: Yes.
2: I think it helps you. It gives you an awareness of yes. what it's like to be a
1: kasi
2: journalist.
1: Dapat hindi lang yung manual lang ituro eh. Mm-hmm. Yung the philosophies, the doctrines, the logic mm-hmm. behind the profession
2: and also the bravery I think diba parang yung courage diba na parang
1: the moral foundation dapat
2: yan
1: tinuturo lahat eh bago mo ituro yung skills turo mo muna lahat yon
0: na magagamit nila hanggang sa pagtanda nila
1: exactly.
0: maging professional sila Sir Brehel bukod dun sa mga nabanggit ng UN special rapporteur na problema gaya ng red tagging at even abuse sa AI. Ano po ang tingin ninyo na pangunahin pang banta sa industriya na ho natin?
1: Alam mo, we are being overtaken by technology, really, no? Yung AI, I can see young people now taking into account AI in their own choices of what to do in life. Like, for instance, kasi alam nila na titingnan nila yung mga profesyon na hindi pwedeng basta pasukin ng AI, probably journalism, some manual professions. Ano. Kasi yan ang kalaban nila eh. Pero kasi yung labanan napakahirap eh. Kasi kahit sino pwede nang kumuha lang ng mikropono at saka airspace, di ba?
2: Yes po.
1: At pwede na eh.
2: May sarili ka ng
1: kaya
2: platform
1: mahirap.
2: Mo.
1: So ang panlaban dyan ay katotohanan eh, no? At tamang pananaw eh. Pero kung dumadami na yan, dami-daming pwede, mahirap din, ano? Ang labanan eh, loudness eh.
2: That's true. And noise. Yes. Opo.
0: With your indulgence, Sir and Margot, we will just pause this interview for an update tungkol sa Tacloban school shooting. Suspendido ang klase sa tatlong paaralan sa Tacloban City. Ito'y dahil sa malagim na pamamaril sa loob ng San Jose National High School. Kaugnay niyan, kumuha tayo ng update mula kay Jaime Grabador na nag-uulat ng live mula sa Tacloban. Jaime.
3: Pilar, katalakuyan niya tayo at live dito sa labas ng San Jose National High School dito sa Tacloban City, kung saan mula sa araw nito hanggang sa oras na ito, hindi pa rin pinapayag na makapasok ang ilang kawali ng media at tanging personal lang at papulisan ang nasa loob ng paralan. Samantala, sa gawin naman tayo ng suspect, matapos nga ang kumpirmahin ng Police Regional Office 8 o PRO 8 na pulis ang tita o pinagmulan ng baril na ginamit ng isa sa mga suspect na sa ilalim na sa preventive custody ng Police Regional Office 8 ang babaeng pulis na nagmamayari ng service firearm na ginagamit ng estudyanteng suspect sa naganap na pamamaril sa loob ng San Jose National High School noong umaga kahapon Hunyo 22. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Analiza Armesa, tinanggal na rin sa pwesto ang nasa aming pulisa habang nagpapatuloy ang investigasyon at maaaring humarap sa administratibong kaso at pananagutan legal kung mapatunayang nagkulang sa pag-iingat ng kanyang service firearm. Samantala, agad namang sinuspende ng Department of Education ngayong araw na sa ilalim ng Tacloban City Division ang San Jose Central School, San Jose National High School kung saan narito tayo ngayon, at ang Manloripa Elementary School na effective ngayong araw, June 23, bilang tugon sa insidente at sa pagsasagawa ng Department of Education ng psychological first aid mula ngayong araw hanggang June 24. Inaasahan namang darating, actually, we need to bahagi nating ibabating nating camera sa ngayon, no? Kasi we are about to say na parating si Secretary Anggara, pero habang nagre-report tayo ngayon, dumating na po ang mga sasakyan kung saan na nakasakay si Secretary Anggara. Kagabi, Willard, nagkaroon ng convergence meeting mula sa ilang personnel ng DepEd Central Office sa Manila ng Philippine National Police at ibang kawanin ng gobyerno para sa gagawing psychological briefing ngayong araw para sa mga teachers at bukas naman para sa ilang mga estudyante. Samantala, inaasahan namang magkakaroon ng pagbisita o personal na bibisitahin ni Secretary Anggara after ng meeting dito sa San Jose National High School ang mga biktima. Sa ngayon, update tayo, Willard. Nasa 22 ang involved mula sa trahedya kahapon kung saan 19 dito, ano, or 19 ang nasa ospital at nagpapagaling. Subalit, unfortunately, yung tatlo ay nasa week. Willard? Mm-hmm.
0: Maraming salamat sa iyo, Jaime, sa update na yan. At babalikan namin kayo kapag may mga updates pa dyan. Maraming salamat. Samantala, Sir Verhel, bilang panghuling tanong, ano, babalikan ko lang din ang sinabi pa ninyo noong 2019. Ang sinabi ho ninyo ay ang freedom of expression ay napaka-fundamental at basic. At mula roon, nanggagaling iba pang mga freedoms gaya ng freedom of expression, even freedom of assembly. Ano po ang maipapayo po ninyo para mapagtibay pa itong kalayaan na ito?
1: Huwag palalampasin ang kahit na anong abuso. Pagka mayroong gawa ng ganon, at kung hanggat maaari, labanan natin and force. Hindi yung isa-isa lang eh, kanya-kanya. Dapat magsama-sama tayo. At kamukha ng ginagawa ninyo, this is very admirable na merong pinag-uusapan natin itong lahat na ito eh. Kasi ang dapat, ang kulang na pinag-uusapan ngayon, kalayaan eh. Freedoms. Ang dapat pinag-uusapan ngayon eh. Dahil yun ang inaatake ng ano eh, ng mga institution, ng mga rightist, extremist institution. Yan ang dapat pag-usapan. In fact, kung meron kayo yung mga ganitong discussions, pwede nyo ipadala sa mga eskwelahan. Palabas nila, sabihin natin, Secretary of Education or Education Officials anyway, or School Officials, to allow them to, i-edit siguro, make them see kung ano ba talaga itong laban. Hindi alam, actually, hindi nila alam kung anong laban. Naguguluhan tayo eh. Sa dami ng dapat kalabanin, naguguluhan tayo. Pero sabi ko nga,

0: isa lang, ano, isa-isa yan. A high hierarchy of causes, a hierarchy of adversaries para magkaroon ng ano.
1: Palibasa kasi siguro maraming platforms, ay malaya pa tayo nakakapanood na gusto nating panoorin, malaya pa tayo nakakapagsalita, pero hindi natin alam until it's too late. Yes. Na unti-unti na i-erode itong kalayaan na ito.
0: Ang nakaalam lang si Francie kasi, dinampot. Mm-hmm. So, tumakita tayo hanggat hindi nangyayari sa atin yan, hindi mo naiisip yan eh.
1: Oo. Kaya limbawa na extrajudicial killings, ano?
0: Yes.
1: Isa yan sa mga worst forms of atrocity.
0: Na mangyari sa atin yung libo-libo na nangyari sa atin.
1: Maraming salamat po sa inyong oras, Center for Media Freedom and Responsibility Trustee Virgel Santos, sir.
0: Lord,
2: thank you so
0: maraming
2: much,
0: salamat.
2: Sir. Thank you po.
1: Manatiling so nakatutok at magbabalik po ang Memo.

0: nagbabalik ang memo. Habang patuloy na tumitindi ang tensyon sa West Philippine Sea, naharap ang Pilipinas sa isa pang hamon. Paano nito mapoprotektahan ang ating soberanya habang pinaninanatiling matatag ang ating sariling gobyerno?
1: Kasabay ng mga panawagang maging mas agresibo sa foreign interference in China, tila naging mas agresibo din tayo sa foreign interference ng iba pang ahensya.
0: Sa gitna ng lahat ng ito, lumalakas ang tanong, sapat pa ba ang political will ng bansa para tugunan ang mga issue na ito? Magka-10th anniversary ang arbitral ruling, Attorney Margot, next.

0: Subalit gustong paimbisigaran ni o paimbisigahan ni Angara kung bakit may kakayahan ang mga estudyante na magdala ng baril sa loob ng paaralan. Sa ngayon, inirekomenda naman ni Angara ang pagpapabakod sa gilid ng paaralan matapos itong makita na pwedeng tumalon lang ang posibleng suspect o kahit sa regular classes ay pwedeng mag-cutting classes ang mga estudyante. Dahil dito, mas madaling tumakas ang mga suspect na sa ngayon ay patuloy ang isinasagawang investigasyon. Sa ngayon naman, Maya, patuloy ang ginagawang koordinasyon ng Department of Education sa ilang ahensya katulad ng Philippine National Police at DSWD para sa pagpapatuloy ng investigasyon at pagsasagawa ng psychosocial first aid briefing. Sa ngayong araw naka-set ang schedule para sa mga teachers habang bukas naman ay nakaset ang psychosocial briefing para sa mga estudyante. Samantala, hindi pa naman kinumpirma ng Department of Education kung ano talaga ang motibo kung saan patuloy nilang hinihintay ang susunod na initial investigation mula sa Philippine National Police, particularly kung saan nanggaling ang mga baril matapos nang kumpirmahin ng PNP na ang isang baril ay pagmamay-ari ng isang police na ngayon ay inalis na sa pwesto. May?
1: And that's the news this hour. I'm Mai Rodriguez. The next update comes your way at 11:55. Stay tuned to the Billionario News Channel.

Magandang umaga mga kababayan. Live tayo sa Melo 947 BFM at nakasimulcast sa Billionaire News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Ako si Willard Cheng. Dito na tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: Makakausap natin ngayon si Professor Virgel Santos, trustee ng Center for Media Freedom and Responsibility. Welcome to Memo, sir.
1: Salamat. Thanks for having me.
2: Good morning, sir.
1: Good morning.
2: Thank you. Thank you for being here.
0: Unang tanong, sir. Ano ho ang tingin ninyong lagay ngayon ng press freedom sa bansa?
1: Alam mo, because we are a delicate democracy. It's a shaky one. No? Siyempre, mas maraming ganyang kaso. Mas mahina ang demokrasya mo. Mas lumalakas yung mga tao na lalong nagpapahina sa ating demokrasya. Ano naman talaga yan eh. At ang unang atakihin niyang mga yan is siyempre press freedom. Kasi we must all understand that it is the premier freedom, the Constitution itself lists that freedom as the highest ranking one, along with thought, expression, and so on. Why? Because ang mga periodista, ang mga mamamayag, iyan ang ultimate watchdog on democracy eh. Ano, yan talagang nagmamatsyag sa mga kalaban ng demokrasya. Kaya nga ang tawag dyan, separate yung institution na yan. Walang kasama yan, laban yan sa lahat. Basta poder, adversarial ang relationship niyang mga yan. At ito ay nangyayari. Nangyayari yung panahon ni Marcos, nangyayari yung panahon ni Duterte especially. Nangyayari pa rin ngayon. Panahon na naman ni Marcos, himself, a child of murder and plunder, you know, like some of the others.
2: I was going to ask that, sir. You have been a journalist for decades.
1: Yeah, 60 Since years, more than 60 years.
2: More than 60 years. You started po, who was the president pa po at that time?
1: Makapagal.
2: Makapagal pa. Siguro po you could do like a comparison of like what was press freedom like noong time po Makapagal versus, di ba, the first Marcos under martial law maybe. And now, I would think na we have more press freedom. Much more press freedom po now. It's so dynamic. I think...
1: Actually, noong tayo maging republika, kasi noong lang tayo naging republika after having come under colonialist regimes eh. Eh, siyempre, naging rambunctious yung press. Natural eh. Nagkaroon ka ng bagong kalayaan, ilalaban mo. Pero, maayos naman. O periodiko, pinatay lang yan ni Marcos. Noon lang nangyari eh. Nung mag-martial law eh. Pero nung mga nakararaan, malakas ang, ang exercise ng press freedom dito sa ating bansa.
2: When you say po, pinatay po siya ni the first one po, the first Marcos regime po, how did they curtail press freedom at that time?
1: Kasi simple.
2: Naalala ko yung mga kwento nun na parang nagkakapihan na lang sila. Tapos doon talaga nagkikita. Yun po yung simula ng kapihan, di ba?
1: Hindi, yung kapihan later na lang yan.
2: Later na lang po.
1: Ang ginawa ni Marcos, sinara ang lahat ng mga, ng independent press. Sinara lahat. At nagtayo o iniwan yung kanya. Ganun ang nangyari yung panahon ni Marcos. Kaya nung 14 years na yon, later na lang na lumakas ang loob ng tao dahil sumasobra na si Marcos. So nagkaroon ng tinatawag nating mosquito or underground press. No? But before that, wala talaga.
2: Mosquito press.
1: So ito yung bite and fly and bite and fly. No? Yung klaseng mga ganyan. Pero sa panahon ngayon, nawala na yan. Actually, nawala na yan. Pero may rightist or extremist institutions tayo, kamukha ng military eh. Yung military, natural ang indoctrination yan, taliwas doon sa liberalism. Hindi liberal yan eh. Rightist yan eh. Extremist eh. Ang tingin ng military, basta lumabang ka sa mga institusyon, kaliwa ka eh. Hindi lang kaliwa. Ngayon, dahil may terrorist act na hindi dapat nating pinayagan, subversibo ka.
2: Ang nangyari po kay Frenchie, red tagging daw po.
1: Exactly. Kasi nga nagagamit nila yung terrorist act, especially now eh. For red tagging eh. Lahat naman eh. Kasi nga, pagka ikaw eh, well, in the first place, para sa akin, the most noble position to take
3: when you have regimes na extremist, even fascist, eh yung kaliwa, yun ang natural, wala ka ng sentro eh. So dapat nasa kaliwa ka. Eh natatakot yung mga militarist and extremist institutions.
2: Ano pong pwedeng gawin kaya ngayon para po may protection naman yung mga journalists natin against that? Yung mga kinakasuhan sila na unfairly, para hindi po sila maging biktima nung ganyan.
3: Kailangan magsama-sama ang independent journalists. Kailangan magsama-sama. Ang panlaban sa kahit na ano pamang pagpapahirap sa mga liberal groups, eh magsama-sama. Eh, ang kulang sa atin eh. Hindi tayo nagsasama, watak-watak tayo eh. Even politically or wherever freedoms are involved. Hindi tayo magkakasama eh. Ito dapat sumisigaw tayo rito, hindi dapat natin pinapayagan yan.
0: Halimbawa,
3: dapat pinapressure mo ang institutions, ang judicial institutions, ang military, dapat ang police, security agencies, dapat pinapressure yan eh.
0: Maraming mga journalist groups eh, hindi ho ba? Mayroong NUJP halimbawa, even press clubs in different locations,
3: yes,
0: and chapters. So dapat ho ay, Sir Verhel, magsama-sama ito at mag-diin pa ng pressure sa mga institutions.
3: Pero yun ay mirroring one another eh.
0: Mm-hmm.
3: Pag tiningnan mo sinasabi mong, they're not exactly thoroughly liberal institutions. May mga, sa ating mga periodista, meron ding mga konserbatibo yan eh. Mm-hmm. Meron ding rightist dyan eh. Meron ding, ang pananaw eh,

0: halos pareho din nung nasa kabila eh.
1: Yeah, but that's the kaya very essence of freedom of expression, hindi po ba? That people can have different views and just express it.
0: No, ang problema ron sa ganun, eh, ano ang quality ng liberalism? Dapat natin tingnan yung quality eh. Hindi natin pwedeng sabihin lang na talaga namang ganyan ang demokrasya eh. Kailangan eh.
1: Lalo na po ngayon, kahit sino pwede mag-comment sa Facebook.
0: Exactly, yun pa nga ang problema eh. Yung technology has overtaken events. And in fact, technology has been used to hijack certain freedoms. Kaya yung iba nag-vlog lang eh, sabi nila periodista na sila eh. Hindi man pwedeng mamamahayag yung mga yun dahil ang mga mamamahayag, may mga alituntunin yan eh. May mga checks yan na sinusunod eh. Hindi po pwedeng kung ano lang gustong sabihin mo, pwede ka na mag-vlog o pwede ka nang mag-podcast. Hindi pwede yun.
1: Ano po ang pwede nating gawin ngayon upang matulungan po si Frenchie and para po ma-prevent na mangyari ito sa iba pang mamahayag natin?
0: Kailangan talaga magsama-sama. At saka exert pressure. The strongest pressure on the institutions, especially the military, the police, and the security agencies.
1: In your decades of journalism po, what were the best practices that you have observed to maintain press freedom, like real press freedom?
0: Ang kailangan lang, kailangan maintindihan natin pare-parehong mamamahayag kung gaano ka-importante ang freedom na yan sa isang demokrasya. Pag hindi mo naintindihan, eh, hindi ka gagawa ng paraan para ilaban yan eh. No? So ang kailangan ay maintindihan mo, ano ba ito? Ito ang ultimate watchdog. Pag nawala ito, wala na lahat. Ano, ha? Kasi mas madaling magsama-sama yung nandun sa mga institusyon kaysa sa atin. Actually, politically, makikita mo yan eh. Yung mga righteous constituents and electorate, nagkakahiwa-hiwalay eh. Alam mo kung bakit? Again, one factor is corruption. May corruption sa mga institutions, nakikita naman natin ngayon eh. Yung mga, so pag may corruption sa lahat ng institution, may conspiracy. Nakita natin sa flood control. Nakita natin kung saan-saan. May conspiracy. Bakit may conspiracy? Mas madali silang magkaayos kasi porsyento lang yan eh. Tayo, na nasa kabila, na walang porsyento, hindi tayo magkaayos kasi tayong lahat, may sariling kosa na ipinaglalaban at gusto natin ang kosa natin ang number one ipaglaban kisuro sa iba.
1: Pero nabanggit niyo po yan. Kuminsan sinasabi nila meron na rin daw pong corruption in the press.
0: Meron naman nung araw pa eh. Yung isang problema pa ngayon eh. Yung corrupt sa press, kasama na nila. Ibig sabihin, na-co-op na yon and therefore kasama sa porsyentuhan. Di ba? Yung mga hindi na-co-corrupt, ang hindi kasama, pero self-righteous naman yon. May kanya-kanyang cause. Di ba? Kaya hindi magkaayos agad. Kailangan talaga magsama-sama. Alam mo, pag hindi nagsama-sama, whether politically or around liberal doctrines, hindi maaayos yan. Kaya mahaba ang laban natin eh.
2: Sir Vela, ano po yung concrete ways para maka-exert ng pressure sa mga institutions, ang mga journalists? Halimbawa, nabanggit ninyo sa military, even courts. Kailangan ho ba ay maghabla or idulog sa korte ang certain pieces of legislation?
0: Lahat ng pwedeng gawin, dapat gawin. We should all come out and fight this, you know, this extremism, these abuses. At apart from that, lahat ng institutional remedies, kailangan puntahan mo. Puntahan ka abroad, yung mga international organizations, punta ka sa korte. Punta ka lahat. Ganun ang ginawa na panahon ni Duterte. Remember, Rappler? 8-9 cases yan eh. All concocted eh. No? Concocted yan. Concocted yung kilayla. Concocted
1: alam
0: naman
1: yung,
0: lahat
1: iba
0: eh.
1: Na po yung landscape din ngayon. Iba. Kasi dati po, siguro po nung panahon ni Macapagal, Marcos, even the presidents after that, tayo, dinaanan pa natin yung may studio. Well, ngayon, billionaire is now very professionalized. But there are also now what they call, hindi lang siya independent journalism, but yung nagiging media personality na sila. through their own personal channels, their own YouTube channels, yung parang individual reporting na po talaga, wala nang institution.
0: Walang checks, walang layers of checks.
1: Walang layers of checks.
0: Walang layers of checks. Ang pamamahayag ang quality niya nakikita sa layers ng checks. May mga editors, may mga tumitingin.
1: Diba, meron kang producer.
0: Hindi ikaw mag-isa ang nagdi-decide. So, hindi na ganun ngayon. Also because of technology. Kaya nga, mas mahirap ang laban ngayon kaysa nung araw. Nung panahon ni Marcos, bago nag-martial law, kaya nag-martial law si Marcos dahil binabati ko siya ng president. Samantalang nung mga panahon na yun, wala pa niyang ngayon. Pero ang ginawa niya, pinatay niya. Pinatay niya freedoms, not only press freedom, but all freedoms.
2: Balikan natin ang isa sa mga sinabi ni Sir Virgel Santos. 2019, sinulat po niya na the ultimate proof of whether freedom of expression or any other freedom is alive is revealed by what happens to you after you exercise
0: it.
2: Dahil may mga nakukulong, may mga nadedemanda. Yan po, pinapakita po natin yung sinulat ni Sir Virgel. 2019 po yan, nagkaroon ng pandemya. And many years after, ganito pa rin ho ba ang lagay ngayon, sir?
0: Ganito pa rin. Kaya nga natatakot yung mga periodista eh. Kaya timid eh. Not only timid, but intimidated. Kasi ang iniisip niya, anong mangyayari sa akin pag nag-umpisa akong magsalita?
1: Totoo po yun. Ngayon ang nangyayari na is mayroong cancel culture. Di ba? Natatakot ka nang mag-comment sa Facebook or maglagay ng sarili mong opinion kasi natatakot ka na baka ma-cancel ka naman. Iba naman yun, this by society.
0: So, alam mo pinakamalakas na laban na hindi natin inilalaban? Eh patayin niyang terorista. Yung anti-terrorist act, hindi natin nilalaban. Terrible ang ano niyan, ang consequences niyan eh, ng act na yan eh. That's patently unconstitutional eh.
1: What about, sir, yung mga institutions that are not revealing facts to the press? Kamukha po ngayon, malaking issue po yung sa basketball players na nasawi dun sa kanilang team building exercise.
0: Ang issue nito is
1: ayaw pong palabasin yung kanilang coach.
0: Lagi naman ang issue para sa media, no? Sa free media, ang issue lagi is transparency and accountability nung nasa poder. Well, kahit ano pang poder ang hawak mo, ayaw mong ilahad lahat dahil ayaw mong to be held to account. Ganun naman lagi. Yung Ateneo, isang maliit na ano lang yan, na kaso yan eh. Yan naman talaga nangyayari eh, no? Na, sino ang magvo-volunteer na ito talagang nangyari? Walang ganun eh. So, anong gawaan trabaho ng media? Puwersahin na maging transparent ang lahat na yan eh. Yun ang dapat gawin ng media. At wala kang magagawa. It comes with the territory kung ikaw eh kasuhan o dampute. No? Talagang ganun eh. Kasi pinabayaan natin yan na lumawig eh. Yung ganyang klaseng kalakaran eh. Natatakutin ka, ikukulong ka, dadaling ka sa korte. Yung mga korte naman eh, meron naman talagang mga korte na co-opted din eh. I mean, nakita natin yan in the time of Duterte. Nakita natin yan in the time of Marcos. Yung dalawang regimes na yon, makikita mo talaga the worst things that
1: Pero ngayon
0: media.
1: Po, under the current administration, how do you feel are they handling the press
0: Alam
1: today?
0: Mo,
1: okay naman po.
0: Hindi, kasi dapat maintindihan natin si Marcos. Si Marcos is trying to look good.
1: Si BBM naman po to.
0: Yes, itong younger
1: PBBM.
0: Marcos.
1: PBBM, apo.
0: Is trying to look good. Maraming kasalanan eh. Di ba? Talagang ganun yan. So hanggat maaari, hindi siya makitaan ang kamukha ng ginawa ng tatay niya.
1: Ano? I think what he's trying to do, following po your trail of thought, is na he's really trying to fix that legacy and transform it into a good legacy.
0: I don't know how I can take him seriously eh. Ni ayaw magbayad ng tax eh. And how can I take him seriously? A simple matter of paying taxes on his family's assets hindi niya magawa eh.
1: Eh paano po yung sa PCO naman po? Paano naman po yung kanilang handling? Parang they are supporting naman po a vibrant press, di ba po? Ngayon, parang anybody can ask questions naman
0: alam
1: po.
0: Alam mo, nagagawa nila yung vibrant press. Alam mo kung bakit? The nation has been forced into a situation where you have to make unpalatable choices.

0: Ano? Dapat nakita
1: natin ano ba mga choices na deep blue exactly. Sea, opo.
0: Kung ang choice mo ay naiwan doon kay Marcos at kay Duterte, anong choice meron ka? They make for unpalatable. In fact, dahil diyan, the righteous or independent-minded among us are forced to make tactical compromises. Dito na lang muna ako. Ah, total, wala tayong magagawa. Ito lang ang ating choices eh. Kaya napakasama ng kalagayan natin ngayon eh.
1: Pero can po, hindi naman nila kasalanan yun kasi binoto sila ng tao. Hindi, kamukha kasi, po hindi. Ni dating Pangulong Duterte. Problema, eh. Mahal na mahal po siya ng taong bayan. Ng, tapos may problema. Ngayon po, binoto po sila. Malaki hindi. Mandate nila po.
0: Hindi, pero hindi yun ang problema eh. Ang problema, kino-op mo, tinakot mo, nilagay mo sa sitwasyon yung mga botante para iboto ka. Ano yung sitwasyon na yun? Pinahirapan, laging mahirap ang tao. Wallowing in poverty for generations. Pagka ikaw, tatlong henerasyon na hindi yung panahahango ang sarili mo sa kahirapan, pag may dumating sa iyong politiko at sinabi, paggising mo bukas, ayos na. Eh, doon ka na pupunta. Yun ang problema. So, sa akin, pag tinanong mo, yung mahirap, walang kasalanan eh.
1: Do you think
2: dahil aasa sila, nang aasa sa mga political leaders nila, and then it will breed patronage politics.
0: Yes, ganun diba
2: sila,
0: ganun.
2: Sila ang mga iboboto.
0: Ayun na ngayon. At kung ano man ang matatanggap nila ngayon, tanggapin na nila.
2: Mm-hmm. Ganun eh. Kanina sir, nabanggit po ninyo ay patently unconstitutional itong mga anti-terror laws.
0: Yes.
2: No? Laws on terror financing. Tingin niyo ba ay dapat may magdumulog sa Korte Suprema para ma-question ito at ma-overturn?
0: Yes.
2: Sino po ang gagawa dapat?
0: Whoever. Kailangan
1: kayo po, kayo po yung magpa-file.
0: Kailangan, ang mag-ano dyan is the liberal groups. Mm-hmm. No? Alam mo talagang everywhere. Lahat ng mga political philosophers today are agreed na the twilight of liberalism. Wala talaga yung liberalism. Kaya talagang kailangan ilaban mo eh. Ang hirap nito, hindi mo mailaban ang...
1: The twilight of liberalism, parang pawala na talaga po siya.
0: Hindi mo mailaban ng husto. Kasi hindi mo mahango isang buong bansa, 118 million of us. Kaya ako, pag ako tinatanong, anong gagawin natin? Hindi namin... Ako naghahanap lang ako ng swing force eh. Yung what I consider to be the critical mass among the population, probably 10 to 15 million. Na like-minded, like-hearted, pwede kaming magtulung-tulungan. Kami na lang, kasi may swing vote kami. Pwede kaming bumoto ng... Mm. So ako yun, ang tawag ko doon, an alternative constituency. Mm. Hindi ko na kailangan yung buo, di maangat eh.
2: Maraming salamat po sa inyong oras, Center for Media Freedom and Responsibility Trustee, Virgel Santos. Sir,
0: Lord,
1: Thank you so much, salamat. Sir. Thank you po.
2: Manatiling nakatutok at magbabalik po ang Memo.
3: Experience lively devotion, soaked in fun and festivities, in honor of St. John the Baptist. Happy Wata Wata Festival. Bilyonario News Channel.
2: Makakasama natin ngayon via Zoom si retired Senior Associate Justice Antonio Carpio para himayin ang mga usaping ito. Good morning po, Justice Tony.
4: Good morning. Good morning to everyone.
2: Justice, next month po ay 10th anniversary na nung 2016 arbitral ruling kung saan sinasabi na pinakamalakas na sandata ito ng Pilipinas laban sa foreign aggression. Particular ng China. Sa kabila nito, bakit parang hindi po natin ganap na napapakinabangan ito sa bansa dahil meron pa rin pong mga kumbaga interference ang aggressive actions ang China sa dagat?
4: Well, yung exclusive economic zone which we won, that's an area larger than the total land area of the Philippines. There is actually may partial enforcement. Dahil, sabi ng China, everything within the 10 dash line sa kanila. all the fish, oil, and gas and other resources.

Yes. Pero yung mga ano, kaibigan natin, mga allies natin, US and the other European countries, Japan, Australia,

marami ang pipili sa maluwag na daan. Sa kalaparan ng daan, pwede kang magpatakbo ng sasakyan na sobrang bilis. Pwede ka pang tumawid ng pasipul-sipul pa. Pwede pang magtayo ng mga kubol at tindahan at madaling tumakbo kung may tinatakasan ka. Para sa iba, ang malapad na daan ay pahiwatig na malaya mong gawin ang gusto mo. Ayaw natin ng makitid na daan para tayong nasasakal, hindi ka makagalaw. Pero kapag makitid ang daan, nag-iingat ka. Baka mabangga ka o ikaw ang makabangga. Titingnan mo rin baka may masagi kang bata o may edad o bisikleta sa lansangan. Yan ang kagandahan ng makitid na daan. Nagiging mulat ka sa paligid. Hindi pwedeng padalos-dalos. Tinuturuan tayo ng makitid na daan na pahalagahan ng kapwa at kapaligiran. Sinusupil ng makitid na daan ang pagkamakasarili. O Diyos, sa mga makitid na daan ng buhay, alagaan nawa namin ang kapwa. Amen.

0: Pagtatanggol ko hanggang huli ang aking sarili, walang batayan ang mga paratang sa akin.
1: I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President pro tempore.
2: The motion is approved.
3: Nagkagirian ni SILG John Vic Remulla at Senador Robin Padilla.
4: Nagbitaw ng alegasyon si Senador Rodante Marcoleta laban sa media.
5: Bayaran umano ang media.
6: So, pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng gano'n.

0: sino-sino na lang po yung pinagbabaril nila. Hindi po. At saka yung sinabi po, yung mga na marel, bully po, bully. Hindi po. Bakit po? Kasi sir, marunong silang gumamit ng mga baril. To the point talagang marunong silang mag-shoot. Tapos may mga prueba pa po na nakahawak sila ng baril na tinuturuan sila ng mga relatives nila kung paano humawak, kung paano pumutok ng baril. Tapos paano po masasabing ano yun, na bully?
1: Posible bang sumunod na tayo sa yapak ng Amerika? Yan ang tanong ng ilan matapos ang school shooting sa Tacloban.
2: Mga menor de edad ang suspect sa trahedya. Ang age of criminal liability, kailangan na bang ibaba?
3: Ngayon naman ang huling araw ng lamay ng student-athlete na si Rene Baterbonia. At sa pagsipot ni Tab Baldwin sa NBI, mas lilinaw na ba ang nangyari sa Aurora? Magandang gabi, ako si Erica Christensen.
2: Ako naman si Mai Rodriguez. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31 at sa Sky Direct.
1: At ako si Willard Cheng. Simulan na natin ang agenda. Tacloban school shooting, matagal na umanong planado. Chat ng mga binatilyong sospek na bisto. Larong gore box, pansamantalang pinagbabawal ng gobyerno. Epekto ng online game sa mga bata, iimbestigahan ng Senado. Ilang mambabatas, di pabor na babaan ang age of criminal liability. Mga menor de edad, may pananagutan pa rin daw sa ilalim ng batas. Resigned coach Tab Baldwin sumipot na sa NBI. Kasunod ng pagkalunod ni na Divine Adili at Rene Baterbonia, CIDG nagsagawa ng crime scene reconstruction sa Aurora. Exclusive, inarestong Chinese businessman na nagpanggap na Pinoy. Bakit kaya pinalaya? Bye-bye Milwaukee Bucks! Two-time MVP Giannis Antetokounmpo lilipat na raw sa Miami Heat. At world domination continues, SB19 pumirma sa isa sa biggest talent agency sa buong mundo.

0: tila calculated at ready for the consequences ang dalawang menor de edad na suspect sa malagim na school shooting sa Tacloban City. Ito ang lumalabas sa kanilang usapan online habang pinaplano ang krimen. Ang detalye sa agenda report ni Lade Cabacani.
1: Kita sa mga palitan ng mensahe ng dalawang binatilyong suspect na matagal na nilang pinaghahandaan ang pamamaril sa loob ng kanilang paaralan. Sa kanilang naging usapan sa isang social media app, makikita kung paano nila pinlano ang pagpuslit ng mga baril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Pinag-usapan din nila kung kailan isasagawa ang krimen pati ang kanilang mga susuotin. Makikita rin sa kanilang pag-uusap kung gaano sila kakumpiyansa na magiging magaan ang parusa laban sa kanila sa ilalim ng juvenile justice law dahil sila ay mga menor de edad.
2: Bilis po ng pagkalat ng mga screenshot doon sa text messages nila. At nagkabahala din dahil parang may alam na inaaral nila nagpapasa ng batas. Pero ganun pa man, nagbigay na ng mensahe yung global government natin dito na talagang mananagot yung
1: Sa inisyal na investigasyon ng Tacloban Police, lumalabas din na ang planadong krimen ay base sa Android game app na Gorbox na nilalaro ng 14-anyos na suspect. Naglalaman ito ng marahas na senaryo na lalaruin ng player, kabilang ang pamamaril. Iniimbestigahan na rin ng Napolcom ang pulis na chain ng isa sa mga suspect kung saan umano galing ang 9mm pistol na ginamit sa pamamaril. Posibleng maharap ang naturang pulis sa grave misconduct o grave neglect charges at maalis pa sa serbisyo. Patuloy naman inaalam ng PNP kung kanino galing ang caliber 38 na revolver na hawak ng isa pang suspect.
2: So far ma'am, itay lang po natin yung result nung yung suko para matay sa atin kung saan galing na caliber yung alak, yung tumatama. But as for now,
3: Sir,
2: yung lang po natin ang nagaling allegedly doon sa 9mm.
1: Sa ngayon, nasa kustodiya na ng DSWD ang mga binatilyong sospek. Inaasikaso na rin ng PNP ang mga kasong maaaring isampa laban sa dalawa. Para sa agenda, Lade Cabacani, Billionaire News Channel.
4: Nananawagan ng hustisya ang mga pamilya ng mga biktima ng malagim na school shooting sa Tacloban. Hiling din nila na panagutin ang mga kaanak ng dalawang menor de edad na suspect. Yan ang agenda report ni Miriam Desacada.
5: Naghihinagpis ang naulilang pamilya ng estudyanteng namatay sa pamamaril sa loob ng eskwelahan sa Tacloban City nitong Lunes ng umaga. Labis ang pangungulila ngayon ni Erby Fabian, ina ng 15-anyos na estudyanteng si Chris. Tinuturing ngayong bayani si Chris dahil inuna raw niya ang kaligtasan ng mga kaklase.
6: Sinasabi po nila na yun, nagpusil po sa anak ko, yung dahilan pambubuli. Bakit po yung anak ko simula elementary nabubuli? Hindi po siya gumaganti, sir. Kahit itanong niyo po sa elementary teacher dyan sa Pustanes.
5: Kaya masama ang loob niya sa sinapit ni Chris.
6: Kung sino-sino na lang po yung pinagbabaril nila. Hindi po. At saka yung sinabi po, yung mga na marel, bully po, bully. Hindi po. Bakit po? Kasi sir, marunong silang gumamit ng mga baril. To the point talagang marunong silang mag-shoot. Tapos may mga prueba pa po na nakahawak sila ng baril na tinuturuan sila ng mga relatives nila kung paano humawak, kung paano pumutok ng baril. Tapos paano po masasabing yun, na bully?
5: Hiling ni Ginang Fabian, hustisya para sa kanyang anak.
6: Nakuha niyo pang tumawa na kami samantalang kami nagdadalamhati sa kagagawan ninyo. Tatlo ang namatay, marami ang sugatan. Kailangan pagbayaran nyo. Hindi pwedeng hindi nyo pagbayaran.
5: Ito rin ang habol ng isa pang ina ng biktima.
7: Gusto ko lang ito makasuhan ang tagiyahad ito nga mga pusil. Kaya diri ito may ngagtit bata kung maray kundad ito nga. Kung hinot nagkuhan ito nga mga pusil.
5: Truma rin ang ay dinulot ng insidente sa isa ring ina na si Marialien Paharilya. Ita-transfer na raw niya ang kanyang anak sa ibang eskwelahan.
8: Ayoko. Kasi yung trauma ba, makita niya yung school, yung room, yung mga classmate niya, na yung mga kakilala niya.
5: Nanawagan naman si Mayor Alfred Romualdez sa mga magulang na mag-focus sa pag-aaruga at pagdidisiplina sa kanilang mga anak para maging mabuting mag-aaral at maiwasan ang katulad na pangyayari. Para sa Agenda, Miriam Bisakada, Billionaire News Channel, Tacloban City.
9: Nanganganib na raw ang Pilipinas na matulad sa mga pamamaril sa Estados Unidos. Ito ngayon ang malaking pangamba ng education sector kasunod ng malagim na school shooting sa Tacloban City. Yan ang Agenda Report ni Jill Sebandal.
10: Nagpahayag ng pakihiramay at pagkabahala ang Alliance of Concerned Teachers o ACT. Matapos ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay ACT Chairperson Ruby Bernardo, malaki ang epekto nito hindi lamang sa mga estudyante, kundi pati sa mga guro at sa buong school community.
11: Ang bigat sa pakiramdam ngayon nung pumasok sa eskwela, knowing na ito talaga yung hindi natin inaasahan sa loob ng dapat sana ay pinakaligtas na lugar para sa ating mga kabataang estudyante.
10: Kasabay ng pagulong ng imbestigasyon, ang mga haka-haka na baka matulad ang Pilipinas sa Estados Unidos kung saan marami na ang mga nangyaring school shooting.
11: Ang lumalabas po ngayon dun sa initial investigation ng PNP at yung iba pang mga DepEd officials, sinasabi na may ano dito, no, merong tinitignan na anggulo na ginagaya nga, no, yung ilang mga shooting incident din sa US.
10: Para kay Bernardo, dapat mas tuunan ng pansin ngayon ang mga ugat ng karahasan sa mga paaralan, kabilang ang bullying, kakulangan ng security personnel, limitadong mental health services, at siksikan sa mga classroom.
11: Ang sinasabi rin ng mga teachers, higit doon sa pagpapalakas doon sa child protection policy ay yung pagbibigay karapatan din sa mga guro na magbigay ng disiplina. Kasi ang teacher ngayon takot na sa estudyante eh, dahil pwede kaming makasuhan sa ilalim ng RA 7610. No? Yung strengthening sana ng child protection policy, kaakibat nun yung pag-empower sa mga teachers natin. Kasi at the end of the day, wala naman tayong malaking bilang, no, ng guidance counselor, ng ating mga mental health personnel.
10: Kasabay rin ng imbestigasyon ang mga panawagan

0: para sa mas malakas na seguridad para sa mga mag-aaral at sa mga guro sa mga paaralan. Para sa Agenda, Jill Sebandal, BNR News Channel.
1: Makakausap natin ngayon si PNP Public Information Office Chief Colonel Allen Ray Co. Magandang gabi po sa inyo, Colonel.
2: Magandang gabi po, sir. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig at nanonood po sa atin.
1: Colonel Co, may update na po ba tayo sa investigasyon sa Tacloban School shooting?
2: Yun po. Wala pong nabago naman. Sa routine naman po, yung nasawi ng mga ano natin ay 3 po. Nadagdagan po yung na-injured. Total na po nila ng 20 ngayon. 15 ay firearm related at yung 5 po doon ay dahil po sa sabi na natin na panic. During that time, meron pong nadapa, meron pong tumalon sa wall. So ito po ang ano natin ngayon. As of now, ang status po nung 20 na nasugatan ay 13 or 13 ay naka-confine pa po at 7 ang na-discharge na po from the hospital. Mm-hmm.
1: Colonel, ano-ano ho yung mga anggulong tinitingnan ng pulisya?
2: Lahat po ng pwedeng maging ano dito. We are looking at all angles para po wala tayong mamintis, kumbaga. So, lahat po ng pwedeng anggulo, kasama na po yung supposed na bullying, yung isa po pong nakikita natin dito, it could be na yung isa pong si alias Nash, yung mas bata, ay heavily influenced yung actions niya na ginawa nung June 22 ng online content po. So lahat po ito tinitignan natin.
1: Mm-hmm. Ito ho ba yung online game na tinatawag na Gorebox?
2: Hindi pa po natin masabi with na definitely. But we are looking at all of this, pati po yung mga posts niya na violent videos. And meron pa pong kumakalat na mga conversation, supposedly nilang dalawa. Ito po yung lahat tinitignan po natin. Of course, we have to verify kung ito po ay talagang kanila. At yung properly po ang pagkaka-ma-prove po natin yung authenticity nitong mga dokumento na ito.
1: Colonel, bilang bahagi ho ng investigasyon, na kausap na ho ba ng pulis ang mga magulang ng dalawang menor de edad?
2: Lahat po ay inaano ng ating Tacloban City Police Office na primary na nag-iimbestiga at ang Police Regional Office 8. We will release all the details once the investigation has been completed po.
1: Pabor ho ba, Colonel, ang PNP sa panukalang i-lower yung age of criminal liability?
2: Yes po. We are in favor po of lowering yung age ng criminal responsibility po.
1: Bakit po, sir?
2: Ito po yung nakikita nga natin. There are indications or indicators rather na nakikita po tayo na ito po, sir, ay very much aware ang ibang kabataan po natin at kung mapuprove nga na sa course of the investigation ay malaki ang chance na nga na ang tingin po nitong mga gumawa ngayon ay hindi sila mananagot dahil nga po sa kanilang edad.
1: Hmm. Kumusta ho, sir, ang seguridad sa mga campus at ano ho ang mga hakbang ng PNP para mahigpitan ang seguridad sa mga eskwelahan?
2: Yun po, alinsunod sa kautusan ng mahal nating Pangulo, galing na po kay Pangulong President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ang ating pong SILG, Secretary John Vicrimulya, agad pong ipinag-utos ng ating Chief PNP. Pagkatapos pa lang po nung Cavite incident, lalo pong pinaigting ang pagbabantay natin at pagpapatrolya in and around of the schools, around the schools rather. At ito po ang isa siguro na dahilan kaya nung nangyari naman itong Tacloban, ay within 2 minutes po nakaresponde ang ating kapulisan. Yun na nga po, sabi nga nila ay one death is still one too many. Pero hindi po natin alam doon, baka po meron tayong naisalba doon po sa mabilis nating ano. Of course, lahat ng mga kasama natin law enforcement as well as yung mga local officials po doon sa area.
1: Maraming salamat po sa inyong oras. PNP Public Information Office Chief Colonel Allen Ray Co.
2: Maraming salamat po, sir.
3: Ilang hakbang ang iminumungkahi ngayon ng mga opisyal para mapaigting ang seguridad sa mga paaralan. Yan ang agenda report ni Jaime Gravador nasa linya mula sa Tacloban. Jaime?
4: Ay, ano sa National Hack ng PNP at Secretary Sanitara sa ng gobyerno matapos sa hapon sa personal na pagbisita ni Sanitara.
3: Alright, babalikan na lang natin ang report ni Jaime Gravador. Nasa linya siya mula sa Tacloban City.
1: Sa Ateneo Varsity Tragedy, patuloy ang pagbibigay pugay sa nasawing student-athlete na si Rene Baterbonia sa huling araw ng kanyang lamay. Narito ang agenda report ni Andrea Salve, live mula sa Talacogon, Agusan del Sur. Andrea, sino-sino at gaano karami ngayon ang nakikiramay?
5: Willard, huling gabi na nga ng burol ni Rene dito sa Talacogon Municipal Gymnasium. Kaya marami rin ang humabol para masilayan siya sa huling pagkakataon. Inaasahan din na mas marami pa ang bubuhos na tao bukas, kabilang na ang ilang VIP sa kanyang libing. Kaya itong lokal na pamahalaan ng Talacogon ay pinaghandaan na ang magiging aktibidad bukas.
6: Bumiyahe pa galing Maynila si Gloria Hamuay. Tubong Agusan del Sur din siya at gaya ng yumaong Ateneo student-athlete na si Rene Baterbonia, nakipagsapalaran sa Maynila para sa pamilya. Nakita raw niya ang sarili kay Rene kaya talagang umuwi para makapagbigay pugay dito sa huling pagkakataon.
7: Tumahanga po ako sa batang yun dahil sinikap niya yung sarili niya na maiangat niya yung pangalan ng pamilya niya. Pero sad to say, dahil sa ganitong pangyayari, pati kami po apektado bilang isang magulang po.
6: Malalim din anya ang nararamdamang simpatsya para sa ina ni Rene dahil kahit siya man ay isa ring magulang.
7: Bilang isang ina, hindi ko po talaga mapigilan na maiyak dahil unang-una kami pong mga nanay ay ang aming hinahangad ay para po sa kabutihan ng aming mga anak para magkakaroon ng magandang future.
6: Mahigit 3 oras din ang ibinyahe ni Nilda Daroca na galing pang Surigao del Sur. Kahit noon pa man daw sa palarong pambansa, ay dumayo na siya sa Agusan del Sur para mapanood si Rene.
8: Sinadya namin papunta dito kahit malami dahil love namin si Rene, idolo din namin siya. Napaka-bait na player at saka pogi si Rene at magaling siya maglaro. Yan, nasayang din kami bakit nawala siya.
6: Ngayon ang huling araw ng lamay ni Rene sa Talacogon Municipal Gymnasium. Nitong Lunes ng gabi ay nagpulong ang lokal na pamahalaan ng Talacogon para isapinal ang mga paghahanda para sa inaasahang pagdating ng VIPs, pagdagsa ng mga bisita at mga sasakyan hanggang sa mailibing si Rene sa Miyerkules. Sa bagong Talacogon Memorial Park sa Barangay Labnig ililibing ang yumaong basketbolista. Siya ang unang-unang ililibing doon. Nasa 3 kilometro ang layo nito mula sa gymnasium at nang aming silipin kanina ay patuloy pa rin itong hinahanda. Nagtatag na ng mga barikada para maihiwalay ang espasyo para sa pamilya, mga bisita at taga-suporta na nais ihatid si Rene sa kanyang huling hantungan.
5: Willard, ngayong huling gabi ng lamay ay bukas lang ang gymnasium for public viewing hanggang mamayang hating gabi. Exclusively reserved na daw kasi para sa pamilya yung mga natitirang oras hanggang sa misa para sa libing ni Rene bukas. Willard.
1: Andrea, may inaasahan pa bang darating mula sa Ateneo de Manila University?
5: Willard, si Father Joaquin Sumpaico, Vice President ng Ateneo de Manila University Basic Education daw ang inaasahang magiging kinatawan ng ADMU sa libing ni Rene bukas. Kasama rin daw ang delegation mula sa Ateneo de Davao sa pangunguna ni ADU Senior High School Principal Joanne Grace Falconit. Balik sa iyo, Willard.
1: Maraming salamat. Andrea Salve, nag-uulat ng live mula sa Talacogon, Agusan del Sur.
3: Nagsagawa ng tinatawag na crime scene reconstruction ang CIDG sa Dipakulao, Aurora, kung saan nalunod sina Divine Adili at Rene Baterbonia. Kasama ang PNP Forensic Group at Aurora Police, muli nitong binuo ang mga posibleng pangyayari bago ang trahedya gamit ang CCTV footage at salaysay ng mga kapwa-atleta at mga coach ng Ateneo basketball team. Ilan sa tinukoy sa investigasyon ang layo ng mga biktima mula sa pampang at lalim ng tubig sa bahagi ng dagat kung saan sila natagpuan. Matapos ang ilang beses na no-show, sumipot na sa NBI si resigned Ateneo head coach Tab Baldwin. Ang detalye sa agenda report ni Ched Gatchalian.
9: Bit-bit ni Tab Baldwin ang nasa limang abogado. Nang dumating siya sa opisina ng Homicide Division ng NBI, kaugnay pa rin ito ng pagpapatuloy ng investigasyon sa pagkamatay ng dalawang student-athletes sa San Rene Baterbonia at Divine Adeli. Nagpaabot din ng simpatsyang abogado ng dating coach sa mga pamilya ni Rene at Divine.
10: We deeply sympathize, of course, with the families of Rene and Divine. We come before this office in the spirit of full cooperation in full compliance with the subpoena.
9: Dagdag ni Attorney Daniel Darwin, ang pagharap daw ng kapo ni Baldwin sa NBI ay para makatulong na magbigay linaw sa nangyaring trahedya sa Aurora.
10: So the investigation is ongoing. We've given our full cooperation and let us allow the investigation to take its course.
11: Coach Tab, you knew that some of the players did not know how to swim.
9: Tumanggi naman si Baldwin na sumagot sa mga katanungan ng media. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ikukumpara nila ang mga pahayag ni Baldwin sa ahensya sa mga naging testimonya niya sa CIDG. Isa si Baldwin sa mga mahigpit na inaimbestigahan ng mga otoridad dahil sa umano'y bootcamp sa Aurora. Nasa 22 student-athletes na ang nakausap ng NBI na kasama sa nasabing team building. Sabi ni NBI Homicide Division Chief June Astrero, nasa 5 pang individual ang ipinapatawag nila para magbigay ng salaysay at sumailalim sa inquiry. Sa June 26 darating si Father Bobby Yap, ang presidente ng Ateneo de Manila University. Bukas naman ang ilang utility workers. Inaasahan ding dadalo ang may-ari ng Hermano Leisure Farm, ang resort kung saan ginanap ang team building activity. Para sa Agenda, Ched Gatchalian, Bilyonaryo News Channel.
1: Inarestong Chinese businessman na nagpanggap na Pinoy, pinalaya. At ang day 3 ng pre-trial conference sa impeachment case ni VP Sara. Susunod yan sa Agenda.

0: Traffic check muna tayo ngayong Martes sa Marcos Highway, SM Marikina. Moderate ang daloy ng mga sasakyan sa eastbound lane. Mabilis naman ang westbound lane. Kasado na ang sariling imbestigasyon ng Senado sa school shooting sa Tacloban. Isa sa mga sisilipin ang posibleng impluwensya ng online game na Gorebox sa dalawang binatilyong salarin. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante.
1: Pansamantalang nakaban ngayon sa Pilipinas ang gaming application na Gorebox kasunod ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ang desisyon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center para sa temporary ban ay kasunod ng kumpirmasyon ni Eastern Visayas Police Chief Jason Capoy na isa sa mga hawak nilang binatilyong suspect sa pamamaril ay regular player ng Gorebox. Sabi ni CICC Undersecretary Aboy Paraiso, hindi nila isinasantabi ang impluensya ng online game sa nangyaring karahasan sa Tacloban. At ang temporary ban ay sinagawa para sa pagtukoy kung naka-apekto ba sa pag-uugali ng mga suspect ang nasabing online game.
2: Welcome to Gorebox, where brutality.
1: Sa trailer ng Gorebox na may higit 10 million downloads na, target ng naglalaro ang mga Gore Dolls gamit ang mga armas. Kaya ang Senado ikinasana sa July 1 ang investigasyon sa school shooting sa Tacloban. Pangungunahan ito ng Senate Committee on Women and Children ni Sen. Riz Hontiveros. Itutuloyan niya sa pagdinig ang usapin ng online games at ang epekto nito sa pag-iisip ng mga bata na naglalaro. Ang pagdinig sa July 1 ay pagpapatuloy ng naunang investigasyon noong April 14 kung saan nabunyag na ilang online platforms at gaming spaces ang ginagamit umano para i-brainwash ang mga bata para gumawa ng karahasan.
3: Tayo ang nakakaalam kung ano ang screen time, online behavior, and the ways to keep our children safe.
1: Nagpasaring naman sa Malacanang si Senator Robin Padilla kung kailan magpapatawag ng special session si PBBM para maisulong na ang kanyang panukalang ibaba sa 10 ang edad para sa criminal liability mula sa edad na 15 sa ilalim ng dalawang dekada ng juvenile justice law. Bukod dito, isinusulong din ng senador ang restriction o paglimita sa edad na maaring maka-access sa social media. Pinakahuling nagpatupad ang United Kingdom sa pagbaban sa social media sa mga edad 16 pababa. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante.
4: Minor de edad man ang mga suspects sa school shooting sa Tacloban, di pa rin sila lusot sa batas, maging ang kanilang mga magulang ayon sa ilang senador. Narito ang agenda report ni Hannity.
5: Isinakripisyo ni Chris ang buhay para sa mga kaklase. Yan ang giit ng nagpakilalang dati niyang guro na dinaramdam ngayon ang pagkasawi niya sa gitna ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kahapon. Si Chris ang nakita sa footage ng insidente na pinipilit harangin ang pagpasok ng suspect sa kanilang classroom bago siya napuruhan ng bala. Sa ilang mensahe kay Ms. Mariz Alicando, ibinahagi ng mga kaklase niya ang huling mga sandali bago siya tuluyang binawian ng buhay. Nang magtatakbuhan raw ang ilan palabas ng classroom, sinabi ni Chris na iwanan na lang daw siya dahil nabaril naman na rin siya. Ayon kay Ms. Alicando, nakilala niya si Chris bilang tahimik na mag-aaral at masakit pa sa kanya ang sinapit ni Chris dahil madalas daw nitong unahin ang iba bago ang kanyang sarili. Nasa 14 at 15 years old ang mga suspect sa shooting at itinuturo ang bullying bilang motibo sa nangyaring pamamaril. Bagamat yan ang mga paunang report ng mga otoridad, kumalat ang larawang ito online ng isa sa mga suspect na mistulang pareho ang suot sa iba pang mga naging school shooter sa ibang bansa. Hindi patiyak sa ngayon kung may impluwensya ng ilang grupo ang nangyaring insidente. Pero may pananagutan ba ang mga batang ito sa ginawa nilang krimen? Sabi ni Senator Kiko Pangilinan, meron. Bilang principal author ng Juvenile Justice and Welfare Act, may proseso para rito at may pananagutan din kahit ang mga magulang nila. Illegal daw ang pakawalan ang minor na nasangkot sa krimen at may kaakibat itong parusa. sa ilalim ng nasabing batas. Bagamat ang mga batang 15 years old below ay exempt sa criminal liability, hindi ibig sabihing wala na silang pananagutan. Kukunin sila mula sa kanilang pamilya at sa ilalim sa mga intervention program gaya ng counseling at rehabilitation.

0: rehabilitation. Pagdating sa mga magulang, kailangang patunayang hindi sila naggulang sa pagpapalaki ng mga anak. Kung hindi, magiging liable sila sa danyos, ayon kay Pangilinan.
1: We condole with the families. There is no place for violence, lalo na sa paaralan.
0: Sa July 1, pangungunahan ni Secretary Rizzo Ontiveros ang pag-iimbestiga sa nangyaring fatal shooting dahil gusto niyang malaman kung may kinalaman ba rito ang paggamit ng mga kabataan sa internet. Hindi na raw dapat hintayin pang magkaroon ng susunod na mga biktima. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
2: Ilang hakbang ang iminumungkahi ngayon ng mga opisyal para mapaigting ang seguridad sa mga paaralan. Yan ang agenda report ni Jaime Gravador na sa linya siya mula sa Tacloban. Jaime?
3: May bumisita sa San Jose National High School ang ilang pinuno ng PNP at si Defense Secretary Sunny Angara at ilan pang opisyal ng gobyerno matapos ang pamamarila kahapon ay kinasawi ng tatlong estudyante. Sa personal na pagbisita ni Sunny Angara kanina sa San Jose National High School kasamang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan ng Tacloban, lumalabas sa paunang investigasyon na planado ang naganap na pamamaril sa loob ng paaralan. Ayon kay Angara, hindi pa malinaw sa ngayon kung bullying nga ang pangunahing motibo ng insidente. Gayunpaman, binigyang diin niya ang pangangailangan ng mas malalim na imbestigasyon upang matukoy kung paano nakapasok ng armas sa loob ng paaralan. Sa ngayon, inirekomenda naman ni Angar ang pagpapataas ng perimeter fences ng nasabing paaralan upang maiwasan ang paglabas ng mga estudyante lalo na tuwing oras ng klase.
4: Hindi lang siya peace and order problem, tingin namin. Kailangan i-manage din yung mga bata kasi parang exposed sila to a lot of violence online. Tapos marami wala ring magulang. Ang sabi sa akin, yung isa sa mga shooters or children in conflict with the law, parang yung father nasa ibang probinsya.
5: Yes, sir.
4: Nagtatrabaho. So, sabi ko sa ating, ang mensahe ko dito sa ating mga guro at saka mga principal na talagang parang magulang na tayo dito.
3: Sa kabilang banda naman, ibinungkahi na rin ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez ang paglalagay ng metal detectors sa mga paaralan bilang dagdag na seguridad.
6: Ayusin natin yung mga future na mga leader natin dito sa bansa natin because nakikita dito medyo kulang sa pansin talaga yung mga kabataan ngayon at binibigay sa gobyerno lahat ng trabaho. Hindi dapat trabaho ng mga magulang yan. Ang maganda niyan is really to commune and basically be with your kids, study your children, give them the support they need, give them the attention that they need so they don't get it somewhere else. Most of these suggestions, putting metal detectors, etc., I will be waiting for the Parent Teachers Association to come up with their suggestion. Okay. Because this involves their children.
5: Okay.
6: We cannot naman come out with, you know, regulations or sabihin natin memorandums, etc., and tayong taking over the role of parents. We cannot do that.
3: Samantala, patuloy naman ang koordinasyon ng Department of Education sa mga ahensya tulad ng PNP at DSWD para ipagpatuloy ang imbestigasyon at magsagawa ng psychosocial briefing para sa mga guro at estudyanteng naapektuhan sa insidente. Maya, ayon naman sa PNP ay nasa preventive suspension na ang tiyahing polis at sa mga suspect sa school shooting. Kumpirma kasing rehistrado sa kanya ang 9mm pistol na gamit ng bata sa pamamaraan. May?
2: Maraming salamat, Jaime Gravador, nasa linya mula sa Tacloban. Sa kabila ng school shooting sa Tacloban, hindi pabor ang ilang kongresista na ibaba ang age of criminal liability na kasalukuyang nasa 15 years old sa ilalim ng juvenile justice law. Hindi raw ito ang sagot sa karahasan para kay Gabriela Party List Representative Sara Ilago. Sa halipan niya ay dapat tutukan ng gobyerno ang kakulangan sa mental health services, guidance counselors, social workers at support mechanisms sa mga paaralan. Pati na rin ang mga suliraning kinakaharap ng mga kabataan tulad ng kahirapan, abuso at bullying. Tinalakay din ang naturang issue sa The Spoke.

0: every single moment live on Blast TV pay-per-view. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
1: Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Siksik sa nutrients at essential vitamins. Cherry First, tangkad sa gut.
3: Mahalagang paalala, ang Cherifer, Cherifer Drops, Cherifer Forte at Cherifer PGM 10-22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history. And you can catch every single moment live on Blast TV pay-per-view. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
1: Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Siksik sa nutrients at essential vitamins. Cherry First, tangkad sa gut.
3: Mahalagang paalala, ang Cherifer, Cherifer Drops, Cherifer Forte at Cherifer PGM 10-22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history. And you can catch every single moment live on Blast TV pay-per-view. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
1: Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Siksik sa nutrients at essential vitamins. Cherry First, tangkad sa gut.
3: Mahalagang paalala, ang Cherry First, Cherry First Drops, Cherry First Forte at Cherry First PGM 10-22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: every single moment live on Blast TV pay-per-view. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
1: Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history, and you can catch every single moment live on Blast TV pay-per-view. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
1: Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Huh? Siksik sa nutrients at essential vitamins. Sherifer, tangkad sa gut.
3: Mahalagang paalala, ang Cherifer, Cherifer Drops, Cherifer Forte at Cherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mahalagang paalala, ang Cherifer Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history, and you can catch every single moment live on Blast TV pay-per-view. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
1: Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Huh? Siksik sa nutrients at essential vitamins. Cherry First, tangkad sa gut.
3: Mahalagang paalala, ang Cherry First, Cherry First Drops, Cherry First Forte at Cherry First PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history, and you can catch every single moment live on Blast TV pay-per-view. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
1: Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Huh? Siksik sa nutrients at essential vitamins. Sherifer, tangkad sa gut.
3: Mahalagang paalala, ang Sherifer, Sherifer Drops, Sherifer Forte at Sherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.